0: wa busuam na fio yase mi anware emem ntukwan e ma anye ye na opempai ba na wono kwa ba ye first person na nyame de no aye nhwesuo ama wo bia to 2 weeks ago na mi preach wa solo me kan bi say it is a great thing to serve the Lord and yes it did ni be sum nyakro na won sum nyame he na wo ko o he na wo ko because the wo ko sum no wo se nyame ase owo tumi ade wo ko sum no owo tumi a omo ni wiase no ko tene woni tumi o so bi ase your sinners here no so ni urade ye tumi nyina ye ne dia pam pam sra dem nyankro po na pam asra ye kan tan kratre nyankro po wo
1: sempa fdm
0: ah e huna bobrim nyankro po ye huni bobrim Jedi am prokukudu fo nyankopo wotimi di basa na basa bakotimi yadom etia fe ne basa yadom o jedi am prokukudu fo kantankrete nyankopo ho a wotimi di kentan konsuo ema ankretimi yema ah basa yadom nyankopo so fie di tufu wotimi di yinisim my goodness o nyankopo wiaska kaka yan na so ntia so natural sense wo so ye ne tenabea wonu no timo bia yesi awudie ni yem na awudie ni kwa doctor yi osemema na wahina sa wonu ne fredie eni ho se emra na no bible si peter mu ko kanya mesemu a na wo mu ni yesu ko omudi yesu achi na trosem se okope bebi daye na asochi yesa elbo omu nyina aba mabu omu nyina hu aba won omu ko trosem se na christo wada wada wada hate peter mu ko no so ura eti ye wuwi ti ya yirei eti suo yi be fa ye wuwi ya wo de oda ha wada o sori ya pena achini munozo bra sori na yewu uja na atumu wasu muni jidie

0: na wa ankasa wo ntwotwo bibi nwukrata so emfa manne ya obe hada se jeme mrani emra no be free rent control fo wo no mo no mo de aba echi sa emra no fiewura bia wo gana bia wo be di so ena fiewura bia so so obeto wo da wo beto da buo no mu a e wo se wo kwa kire mu kire rent control fo se ni echi anem pese meto da no mu no e bi e da no me de brogo ba kwa sa hye ha me de weya hye ha no anya nkyere mu bia na da na wu agya ma ewu agya ma dai wu nya nya e ho hwe na wu tutum a ose ne omu ni wu obi ka na no echi no de betu dwa se wo mu so e ha da wo ma yimu no nipa ni bi wo ho no mwa ankasa wo ntwotwo bi gu nwukrata so emfa manne ya wo be ha da se gye me mrani emra no be free rent control fo wo no mu no mu de aba echi sa emra no fiewura bia wo gana bia wo be di so ena fiewura bia so so obeto wo da wo beto da buo no mu a e wo se wo kwa kire mu kire rent control fo se ni echi anne mpese meto da no mu no e bi e da no me de brogo ba kwa sa hye ha me de weya hye ha no anya nkyere mu bia na da na wu agya ma ewu agya ma dai wu nya nya e ho hwe na wu tutum a ose ne omu ni wu obi ka na no echi no de betu dwa se wo mu so e ha da wo ma yimu no nipa ni bi wo ho no mu a efia dokoro wo se ya wo nam no wo ba na hwe na nimu a ya twere fi efi efi nkafi efi nkafi no wo de ba wo se sa nkrofo ni nyina efia mu afo ni nyina da se se efia wura timi gina so tu se efia wura wo timi ba wo de mo so wo ho na efia wura bokokoko no obi sa se e hwan ni no ka se efia wura wo pede wo se mpese mbehwe de mo ho sani ya mededa ane maa wumfe wa wasine huwa ni nina ya fiyewure timjira sutu na asemi ni ya negana fuati tibi ya nchiye penina
1: debi debi minu mnyajwa na diye njena wasem
2: ube 3 years we tell us landlord all right is there we are inspection of you anytime you want to with ample time given
3: inspection
2: yes
3: uti mko ure ni pa dem tena njene dem kwa ye inspection
2: uti mpacho mizo poku nesu kwa pepe minomano so people were all right naka jenja man for jaman for say demono uti damale 1 year 2 year what you 2 year nanko da uti ya ule wa semu poto ori amao every 3 months bi ya wabe shimbako tu mabe shimbako so mao access to ayana mlani emna wuni mbia utu wana utu fia na utu chese udi emna bia nye me say obi wo mimi di damo ame alright say me ban inspection plumbing ni ayye juma we ayye juma me say neche me ni wache meni mwisa wa say na me say mpacho meno nye bim one way ya lalo beti matu ni say wun di fini ni beti matu no beda wun say wun di fini ni yu bwa wwe water crystal duma ne white his eye brown and didn't just all
3: come to
2: town didn't just all town one of the grounds are you beti matu wafi fi and say would you be there dini ni
0: ayo if you amua wo ba ji obi da ba ene basa ebe hwe ene enu anse wo mu etiti he bi boy motram unti mewura me dem me hai wiya me ma unwura hoda na me kwa kwa jibusum abesi wo ba na busum achew busum beti mi ase metu nye no ano busum beti fiewura se fiewura betu ehe ifi se fiewura soso no ye se fiewura soso soso won soso ai wo tumi ni bi nye nko ana wo tumi ni etisi monte so ni ebisa gana fo mo mso mbe di address dem na fiewura ba kaka ya chi no no ye ni bi ahwetwe nkomo
1: debi debi mi no munya adwo na di enje na wasa mi no munya adwo ne edan na me dem ne di edi kan wa mfa anche mi o medisita ana akwa han edan no na me dem se bi nti se me ne me yere da na wo bebo pie so a eno no so mre di na na mre ni no ti nye mre bia na o musore ko fabre ye enye adwuma na enye adwuma chire
4: ewe mini o munya ena in a way mini o munya
1: machire
4: ewe mini o munya ena in a way mini o munya densa mini o munya adwen nipa na ba betiaska eno di rent you don't have the right say beko ni inside akwakwa check ana se u ba inside ana the price now the man no o better so ana o be any day dia
5: mini ye bibi sai kra aga se o betimi ay bibi wa demo ama e dan no asen o di ma no se na na say yes e de tie
6: me de landlord na hunya se o beba me de me
0: ayo modi ebebre na me mani nwura ho ene ode amama hai wode ma wa han kire so ode dan no ache
7: ye ni kumase fo ni nwie
0: wo levu a bon arrivé bon arrivé bon arrivé
7: ayo wo se e fie wura fo no wo ho ye se asem ma ya yemu be wo ho ena kofo hu hwia wo mfani trimpem da mu an se fie wura be kasem e ba dem no ni musuban wo hwe usuban a usu no ban a wanyu ni wo jadare ma wa e be ti sa afrate wo huntie mo brapa ai aduma 06.3 ya ni anu anu masempa 94.7 insha 104.5 test ya ngaza kasie boye ku ya

no ma bibri na ni awosum wa asasi su me me ka kire se sum ni ye pa sum ni ye unyamwa ukuta ni ukuta ni muye oh this world is full of evil this world is full of evil na ko fo ukuta ki poli mo ni ni mo ho mo ni ni ya mo ye no se bu ko ye di emo no na ye mo bi di e mo bi ye mo ni si yesu a Yeah.

0: yenu ya bano ama meriwa hu wama meriwa hu wama meriwa hu utie yenu ya baya wafe confession ni mamefe kola wimi. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Yentiu
1: itamu cho wangosa blasim ni haoni se sebi na ye juma ena matua sasese ena mi sidain ndi mi sidain no ena mi bano na ye saifran no ena mi mubema mi enamu ye mina ndi obisame se mwadino dilipaye pepe ena mi zio bidia mi kuma mo haa ndi uli pene
0: so uri no man but so radio ni yede de nti twen wo kakra bi man twen wo kakra bi ana dum no wiya no so why
1: yeah enti e ba no sa no na onu peni no ni ye nya mi ni kitu anu na tu e bia e si ni wo e na peni no wa ko ware aba ni papa no mo enti ye si asu je e kasa su je no me nya bi de mbe di po apomi oba no se mi ho fi mi be bre opita be wo mi da no so wa finish ma e ka ka moto bi ama ho mi ha wo
0: mami e number be tu jano fe ne no di nkomo ai
1: pa cho yo
0: ya va kola bia bio ya me no aso se be so juma di ne so na ye ne ba na asem o kan no ama me rawo me rawo me ye radio ni na me life ni na enen bi na me rawo se ya woni nua ketoa na ono kwane ni maame ba na ya woni nua ketoa na o, ma awofo na tension fi ono so ekodi ketoa ya wono so na ode mmoka ase be fi akwa ne duane e ma akwa ne be die fri mu. Very sad. Yeah, ko nyame ad mochna ye bishia awula me the number obefre of air na unedi nkomo etu jasesia fe na unedi nkomo na emena so sebe so jumadi so number no a 0243 85 1613 0243 85 1613 mo mo fe confession time ni na mo fe na yeni mo ni nkomo of emini Ed Francis Opokwa Sari. Benghazi ya diyo social media Prince Johnson and I'm on international police show no. Nyami ya mochina yebeshia. So wherever you find us, stay tuned, don't touch it. Skidos! Skidos! Skidos!
2: Champ.
0: Ete Cuba. They are the brand new, so and you will feed in your fear. Stay tuned.